Hola mga Kapinoy, mga Kapinay, ito na po ang iyong lingkod na walang iba kung hindi si Cora Fuentes Manit lang pupugay sa inyo ng isang napakamagandang gabi. Umpisa na po tayo mga kapuso kasi marami tayong pag-usapan ngayong gabi. Mayroon akong panauhin na walang iba kundi yung si Miss Lily Clark at saka yung dalawang mga chikiting gubat niya. Si Dexter at saka si Cadence. Marami may pag-uusapan kaming mahalaga para sa inyo mga kapuso at mga kaibigan. Hopefully na kayo ay nanonood sa atin, nakikinig. At yun, pwede din kayong humiling ng mga kanta para sa mga kaibigan nyo, mga kapuso at mga kanayon at saka mga kababayan natin, mga Pilipino. Sila ngayon itong sa buwan ng Hunyo ay yung ating buwan ng lahi, yung ating independence. Maraming celebration na mga independence dito sa Australia at saka iba't ibang sulok ng daigdig. Kaya mga kapuso at mga kaibigan, pangalawang awitin natin, si Freddy Aguilar yung Pinoy, ngayon naman is hinihiling naman nila ng ang katarungan ng mga kaibigan natin sa ibang bansa. Yung una-unahin natin yung mga kaibigan natin sa Riyadh in Kingdom of Saudi Arabia. Hiling nila yung katarungan ni Freddy Aguilar, sila Arnel, Tony, and Obet. Sabi nila katarungan daw sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Ito na nga ngayon, katarungan ni Freddy Aguilar.

Yan si Freddy Aguilar, yung kanyang katarungan. Kahit mga kaibigan, nakikinig kayo sa ating palatuntunang The Filipino Show, na lang inyong lingkod, na walang hindi si Cora Fuentes Manic. Ngayon marami tayong mga pagtatalakay ngayong gabi ito, mga kapuso. Kaya mag-antabay kayo hanggang alas 8 tayo ng gabi. Kaya mapanood nyo ako sa aking Facebook live presentation, sa aking Cora Fuentes Manic. At saka mapakinggan nyo rin ako sa ating himpilan dito sa 128 Reservoir Road in Kennington, 106.7. At saka mapakinggan nyo rin ako sa aming simultaneous broadcast, yung www.phoenixfm.org.au. At saka yun, mga kaibigan, marami tayong kahilingan ngayong gabi. Pag-usapan may tatalakayan tayo sa ating panauhin ngayong gabi na si Miss Lily Clark. Tapos then after that is susunod-sunod na tayo, ha? Kasi marami tayong mga kahilingan. Kaya pakinggan muna natin itong two songs in a row ng Asin. Kahilingan ito ng ating mga kaibigan sa The Mom in Kingdao, sa Georgia in Kataisi, at saka Bahrain and Manama. Two songs in a row. Yung unang-una is yung Asin na. Sandali, ano yun natin? Ano ba yung ano ng Asin? Sika muna. Asin. Yung Asin meron silang yung ano niya na. Ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gising na kaibigan. Then after that is susundan natin ng tuldok. Here it is coming up. Ang Asin, mga kapuso at mga kaibigan, na inhiling ng ating mga kaibigan sa Georgia and Kutaisi. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your

Yes, yan ang asin, tulduk. At bigore is before that is ang ano ba? Ano kanta na itong hinihiling ng mga taga Georgia and Cotayasil? Ang tulduk at gising na kaibigan. Galing sa asin yan, mga kapuso at mga kaibigan. Kaya gising, lalo na ngayong malamig na panahon, gising na talaga kayo, ha? Right, okay. Ang oras natin is 22 minutes past 6. At ang ating temperatura dito sa pinakamamahal natin na City of Greater Bendigo sits on 9.7 degrees according to our Phoenix FM community weather station here sa Phoenix. Kaya you've been listening with Cora. Right, okay. So, magpapatuloy po tayo mga kapos at mga kaibigan dahil marami tayong mga kahilingan. Tsaka before pala ako magsingirin ako ng paumanhin kay Mark John Nodalo Tarcos. Sinusubukan kong ipatugtog yung kanyang pinadala sa akin. In kaso, very sensitive itong ano namin, itong aming panel dito. Kaya ang kung mayroon kayong ipapadala ng mga kanta sa akin, pwede niyong sa USB kaya or sa CD. Kasi tinatanggap pa rin namin ang CD at saka USB. Pero pag very sensitive yung aming mga equipment dito, hindi talaga sila maka-read ng mga padala. Kaya gaya na pinapadala mo Mark John, kaya pagpaumanhin talaga, ha? Kasi maski anong gagawin ko, hindi ko inaayos ko kanina, hindi pa rin maayos. Kaya pasensya na lang. Right, okay. Pagpatuloy po tayo kasi pupunta ito sa Bahrain and Manama. Kaya mga kahilingan ni Rosa, Nina, and Marafi, hiniling nila yung please be careful with my heart. Kaya please be careful with my heart. Ito yata ang unang-unang tugtog na hiniling ng ating mga taga-Bahrain ngayong gabi. Kasi marami silang kahilingan ngayong gabi, di ba? Let the love begin. Then after that, followed by please be careful with my heart. Ang unang-una kay Jerome Hughes and Kyla. Then after that, followed by please be careful with my heart by Jose Marie Chan and Regine Velasquez. Here it is. Coming up is the song that being requested by mga kababayan natin sa Bahrain and Manama. Here it is. Coming up, si Jerome Hughes at saka si Kyla, then followed by Jose Marie Chan and Regine Velasquez. Please be careful with my heart. And you've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

si Bert Dominic minsan hiniling ng mga kaibigan natin yan sa Duhang in Qatar. Kaya you've been listening with Cora dito sa ating himpilan at ang ating programa na Filipino Show. Hanggang alas 8 tayo ng gabi. Kaya it's 42 minutes past 6, mga kaibigan. Ang temperatura ulit natin sa pinakamamahal natin na city of Greater Bendigo, Victoria, Australia is 9.7 degrees according to our Phoenix FM weather station here sa Phoenix, ating himpilan. I would like to say hello to Dr. Kirthy Kolasikarao, nanonood sa atin sa Sri Lanka. Dr. Kirthy is one of our broadcaster here sa the Multicultural Show every first and second Wednesday of the month. Hopefully you're enjoying your holiday, Dr. Kirthy. I'm looking forward for your back. Yeah. Here it is coming up, mga kaibigan, mga kapuso at mga kaibigan. Magpatuloy na tayo kasi magpatugtog ulit ako ng isang kanta na hinihiling ng ating mga kaibigan sa Dubai. Sila Teddy, Paul, and Mikoy. So coming up is si Gary Valenciano.

Dito's forum natin dito sa Bendigo, yung dadalhin ng mga yung Mental Health Foundation in Australia, yung program nila dito sa Bendigo ngayong October 20, 30, and 31 kasi may na dito sila ngayon. Kaya pag ano natin, pagkakataon natin ito. We're talking about this year's theme is about women's and mental health. Kaya yun, mga kapos at mga kaibigan, magpaalam ako kasi marapang matatapos na tayo. Umiikot tayo sa buong, nasa Middle East tayo. Eh, nagpunta tayo sa Riyadh, sa Georgia, sa Bahrain, sa Doha, Dubai, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Ngayon, pupunta din tayo sa Dammam, Kingdom of Saudi Arabia. Nagpunta tayo sa Philippines at saka sa Sri Lanka. Kaya, pasensya na kayo yung mga nag-request ng songs na hindi ko kayo mapagbigyan kasi tinatalaki muna natin yung ating panauhin ngayong gabi. Si Lily kasi isa yan sa ating mga presenter dito sa ating ethnic Phoenix FM Ethnic Broadcasters team. Kaya bago ang lahat, yung mga taga mga kahilingan ng ating Dammam, sa ating mga kaibigan sa Dammam, Kingdom of Saudi Arabia, is they're requesting a song from Bamboo. But pero bago ang lahat, kaya gusto ito ng ano ng ni Craig Bamboo, kaya pinahuli ko to. Kaya bago ang lahat, magpasalamat din ako sa mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin sa buong bansa. Lalo na kay Dr. Katie Colasicara, yung ating doctor broadcaster dito sa Multicultural Show, at saka Mary Joy Bellarente, at saka yung mga kaibigan natin sa mga bansa na binanggit ko kanina. Kaya, alright, okay. So, magpatuloy tayo. Ang una-una natin is si ating pinakamamahal na si Bamboo, hiling ng ating mga kaibigan sa Dammam na si Lavik, Arnel and Sol Sunny. Here it is coming up. Pero bago ako magpapaalam muna ako ha, mga kapus at mga kaibigan, hopefully nagustuhan niyo yung ating tinatalakay ngayong gabing ito. Kaya kung gusto niyo, mag-comments lang kayo, parang ulitin natin kasi alam mo marami kayong maibibigay na mga karanasan niyo. Yun ang mga kailangan ko dito. Kaya mag-comments kayo, mga kapos at kaibigan. Right, coming up is, to conclude, is our number one yung ating rock star na walang iba kundi si Bamboo, yung kawayan natin na ano yung kinakanta niya is Tatsulok. Tatsulok is a very beautiful song, means triangle. Yung kanyang Tatsulok na talagang very, very, siya yung gumagawa ng kanta at saka siya yung nag-ano ng mga lyrics at saka yung ano din yung mga songs, yung paano to, yung nag-gawa ng musika. So coming up is Bamboo's Tatsulok, and you've been listening with Cora here sa ating palatuntunan, The Philippine Show. Kaya pakinggan nyo to at magpaalam ako sa inyo. Mahal ko kayong lahat.